0: ready a patcho tikuni kunda jolo menu akoke wajua winyo wai kabera papat. Achara ko Reverend Aloy Wilson Berenyia. Kopo wana tiyo nywa kwi dwe man. Me dwe ma birone. Mwaharwarwa. Ni kopo wapire dit. Tia kobo ni chawa banga wabire chawa be. Pando wakilemo na note ya kobo ni good timing is the best. Ni chawa mwari tike li yik me mirini gerot. Ni chawa mwari tike li yik. Me mirini nyom nyew nyomi. Ya kene na kopi. Rem koma me tikere mi tia me chuni parni ban loki gere do we ko ban gere loki te ete ye ya me ko bu dikuni ni ban atie chawa me ro bere chawa be ikai no yi ho piri peti mora me bino balle ikai no yi ho pira ikai no yi ho pinga ra chela chiel tia woti yore yore yore dan jemo ba mora me tie ba accident petie Yemo ba duch ya ina chiani yore kiri yore kiri yore. Achalo lego, amiru ni uro me denyo wako kopu. Ameo ba ngoke richunya, menyo wako kiri wae duweni. Kwanda wano ti ukwano, ti jabuli miye chiel la paru ya bongo en. Uro macha wano kwano ti yang pira boru ya chiel, kiri pira boru ya rio. Tini ni amiru ni unen ti yang pira boru ya dek. Jump your board, we are dictate quantity. Then do a dog a chalo joy. Let pick a con a lock, a mail where he took. A kind of manono, we are get a mombino wheel, it chicky. He caught me at Nano Jamia Polla Papat. It's a mori very chick at Anamoro. It took it a tiny kitty. Petty a chalo in a daha piritek. Pedang nina chale tuyo kide gid. Ame kili njimka nisha. Sina uke niti kide dako moro. Ame kita nini kide, kita teri kide. Pe mi maximum woro. Pe tere chale bedi chware. Ame piri taik borre. Sina uke niti kide umege ni. Unyo umege ni. Ya kina ki kitu nini kide. Nina chalo ki piko kong. Wano ngeo gina mo pihi ye kong. Kita mo jur pong kide ye. Iti amore natia loki. Iti uti chapo pat. Ilole. Eti poete nungini yai chingi nono. Ginori nwe ya berpe. Iti amore chwe iti uti changatoro. Kautu nume chul. Yindo mchuli mea giki. Ada ina chuli mea giki ni. Ukumbi kopa lit. Iti amore chulu chini nipo chulu dushu. Pena nga chuli chawa iku kome. Pena doka chuli dushu. Amirini akwai. Pena ndano pebet paro. Woyo banga puro weho kuoti ikumi. Chawa meriti ya binu. Ameo banga ena kweji chunyi. Ameo banga ena chunkiri. Ameo banga eno mi upuniri ti kuo ena tia goki. Jua tia tero rachu duch. Pela o banga. Obanga logi duch. Nanka icha obango ya meti yuti chere. Ya mordo yini chione. Ipardo kwedi jono ka chunyo banga tele. Umiya chukuru chunya tino banga. Chao kini na kopi. Iti kiri rem malita me rem di chien kiri di wora pei we kiri rem. Ye di chunyi ite kobo kopa yubu kobo. Ya binu unoro. A binu nono. Danga dog nono. Jamini duchi wano nwe ilobo kan. Uti kere ilobo kan. Akonye wame tutunu kiken. Era nino moro doko kwa boto banga. Umiya chukuru chunya tino banga. Niye kong moko tami me woro banga. Ite diye chunyi ya yele ti be yere no. A yele nuni chao keno banga omiro. Ni be ikumi. Mewe yini beda nene. Mewe yini bini puwen kiri jio kene. Ichao kene na kopi. Ikwana kwani roma papat. Etu nungu tishu doka yela. Ameka ichawa mori uru kanoro. Apuri ti uon. Jojoli. Akono nungu mii ti. Iyaite doka me yo nini bagi noro keken. Pe mii chunyi doka goro. Beda ibet kini luar moro. Beda ibet par timera dano. Bede me woro bang. Yen chawo banga romo. Yaki ha banga romo. O banga te yabu yo kana yo peye. Dango banga biru konyi ji oke na me odiyo chinji. Kine chila me yele wai nimo banga. Ami mi siya moro ji oke netiya nene chiyan na ka let. Teki yini pohe kero banga. Tek we will kero banga. Teki tero bala gina do tiye tiye komi u banga de o wewe konyi u banga pe. Ni wo chiyo parach. Kya ho me deko e yitiyan tiyera boro wea bich. Temeri ni. Jo ame mom ngeo nge yino banga. O konyi bur pira me apori ye. Iya yile ti be yeri jo ape ngeo banga ena tiye yili ni. Kali winti apako banga. Kari nenti kiruwa meni nyu kikuwa ngo. Nga tape ngeo banga. Paro kadano kire peho. Chao kini kumu bilu papinyo, totinyo, mininyo, mini. Inatia teiri ya rachi. Amaro winyo kare mogo. Iwinyo joke nite kuni ngade neko mini roko. Pilar lobo. Ichao dade neko mini pilar lobo ni. Lobo ni dade pete beri ye peda dite titiri kuchi. Edo ndoku lobo meo chienne. Tijoke na me chienne ko papu giyo ko pilar lobo. Lobo ni unyuali yere nui lobo kanda iti kiriwe ki lobo kanda. Amiru ni kwa mi itamoro. Chauke ni teke ni plot. Edo pa yele. Inyuali da itashi mora goro. Itwaru nungu plot. Iya iti me chingi. So geno banga. Chawa banga biri chawa bea. Temiru ginoro boruia, temiru ginoro borui, temiji pohele kero banga. Temi melogu ni ber na hana miro, naturu bishu miro. Eto kai mito, miri nuwe yora ber, ame nururu ya biyo. Chao keni na kopi, itikiri rema lit. Ame chao keni ngatora dao mi uremu tunikumi. Yana nono pelao banga, bedeme geno banga. Angari na kopi. Ibera tichu bangi romor kiken. Eta yila yini ti nuongo miyo chunyiro ti amito yame weko dog tishiko. Akwa yini pe wek tich. Ngata ngoli kop ubele banga. Ngato kiri dog tich ubele banga. Ngata ngi kiri oko ni ubele banga. So banga miro konyi pe tu bere kere. Wek danu yili. Wek danu kop kope ye miro kobi komi. Eto yini geno banga. Ite chungi yo banga. Ite wara banga chungi kara chiel kida teni. Wako mede kwe iti yang kira kiyang kira boro ya bicha cha potpotum. Ichahari ni jo ame mungi yino banga. Okunyu bur pira me apori ye. Kun momo paro gigi pichiki. Chiko banga. Plano banga. Niko banga tie pingara chela chiel eto joke ne tie mi wori gi tie ne no chana lit akwa yi chunyi abat ko do bori iti mu mini no kisha ba timma mini ba kisha timba da ko ni kisha timba chwari kisha timba na toro se ti bori no kisha iti ne ne chawa ni bala pire petrek eto ko no pe da pe i farma te Enu miu polwa koko dano kado to. Ichawa dui koko nudo pea duogo. Eti chawa futi kuwani. Nge tere. Pile tek te koro. Ubanga miu kire. Umiu put kuwati kome. Ubanga ungeo ni pire tek. Dokina wano teru jami mechingo banga. Ute yilu kita yi wa miro. Ute nyutu teha wakili tuwero wa ikome ni. Wano pungeo. Lito banga ba. Atino banga kubidiku ni ni lito banga ba. Tiri tek boto banga. Kari ngari tiye nini ba upeke me goye lobo. Kari ngari tiye nini ba konyipe. Amir niya ger sami kubidiku ni. Ni tiri tek. I lito banga. Tiri tek boto banga. O banga tiye ngeyo kulikani tibe yer noro. Eta miru ni chawa mere rom. Enete nyutu tuwerere. Umi achu kuru chuyi ni pegi ni ngata me iti be ya yela. Idoka gorko. Ichang nene badu kunyipe. da hater mi yitter tamni ngol kuoni keni te ngol kuoni keni atino banga abak doga bori achalo piu banga amo banga mi otel lokiru dikuni timber pe ngol kuoni keni mede mede yichini te kanyo keri kopi lokhel du boto banga kal chikiri chini du shu weko banga chung keri chawa du yinpe romu nono ena du miri lar keri boto banga kar du shu kwa miya pori nyokona en kita tinberu keri iti inu mukinu uti ya tuku kero tino wadigi ichi ya ginuru timu nyo ati inu wadigi moro goe pe ngwesha ta ngwesho ringo bot paperi nyo bot toperi nyo bot apidi anakuwa ini kari chawa ini tikele rem ichawa me tich pe ichawa me uti ya yili dog tich ringi lar boto banga en wye ke wil kiri dang pe binu weki dang put binu mede chung kiri naha kiri naha kiri naha mi apa ko dogo burati no banga dilok mi bene ben na to moko tamer te ko ni ando ka ko bo da ko bo ba ene no pote ko yi kede duane be ko pa ko bu kede ni pun mare matai ni ke ti report ber bero tingi nori nyimi tingi nori nyima tingi nori nyimwa ame o banga puri yi ko piri mo da tor tori ko chon ni toti ya kenda ri hiromo to ai kitu loki ni mogo da to ke eto banga puru wi fi piti en ko kumi ya ba ko do ko ti no banga ni kana te ki ti be yer no no o ba ni o mi o puru wo ko i ko o ba ni o mi o puru wo ko ti ko ma ko me de me kanyo me de me di chuni me de me chung we ko banga pe we ki apoyo ke we ko wor ko i we a ti che ta bi no me de wor ni apoyo
1: Right, akwat mede nyimu weyo dungi dake hapira deg nono.
0: It's okay.
1: All right.
0: Apoye mateke. Weho wara nyimu. Atino banga meo banga uchwe yi chalere. Kwa dok chino ngigi nora chiel. O banga uchwe win kere leja kuonge papat. O banga uchwe rej me pi. Eto kita yino banga kere kere. I chal kere o banga yora pola papat. O banga mi o kopera ate a nyuako kiri ni. An ba ate a nyuako kira ni. Pe o mi o yad. Pe o mi o le mora pat kire ana dano nyo yini dano. Pe o mi o kiru winyo moro. Karido be da winyi tia kire. Karido be da winyi tuare maru. Eto banga kwanyo kopera te mi yu bori yini dano. O banga kwanyo kopera te mi yu bora ana dano. O banga chwala wode Yesu Kristo. Te biru toa ikori ata ria pira. Te toa piri ati no banga. O banga mbari mara petwero poro kede maroro. Mia chukuru chunyi yudiku ni. Aba kodoga bori. Alo kiri kere kopo banga ni. Ni kaniti be yer nono. Na no banga. Kado honu mira kopo bori. Mede me yenye wango banga kodi ke kaniti be yer no. Ti chawa mara me dano ka ginora bebero bini chinge. Wi dano wilo ko. So banga chao ke na tia po yu wi. Ibe ya yela yini ti be yer noro. Nemi yi no ke chigi. Kone nko di chinga tia rienyi. Yo ke no tia ngolo banga de uko. Yo ke no puru chimgi pinyi. Yo ke no wang wang oro. Chawa banga bede chawa ber. Yika me o banga tikele ber. Kari yika na dana tikele. Eno mi achi kuru chunyu dikuni atino banga. Niko bubori. Nika di cha mori tine na jemi te wuri lung. Ame ine na bala du peyot. Mede mege no banga. Da yin kero beru kere yika poli chunyi. Ikero beru kere plan kere nena pol. Eto yeo banga. Ena mi yiki no chio bere. Tienka yika ati kero banga. Ena yotela te chobo. Achoba bea. Achoba bea. Eto kai ya tami kirna me dano. Kato tami ni ana kero chio bupira kena banga nupeye. Bebele yote. Amir ni kone nchocho kene. Ni chukuru chunyo nyo nyutuwa ni. O banga tikiri yika ber pirwa. Choro kumchura paru ya bisi yale tiyama bongwen. Teko mini. Dano yisi kire kwa me kire mire. Ebet kere chunye. Kire ruot ena tele me chio bu. Kayi kora me tikere ichunyi ubedo yika bea ubedo yike ketu kuri kwa mbanga mbanga teli yubi na chobere kari tine nukigi mwaku tia tia me balo tammi unyo balo tamma eto teki mbanga ena tia tele yenyo tia teli ye yike chobera bea atino mbanga pene ntu siam pene ntu siam bebe para yela jotia ketikomi chakini na kopi kopa yo kobi komi lit jo nena chalogi na konyipe piri potek boto banga matek obanga tia nyinyi obanga tia paro piri obanga tia guoki koneni yiko pokene ukoni kaya piru ka lum amerika picha wakiken ada ngote bolo koi maj yinde piri peta e karo lumu ko endo home deme kobone kaya piru winya tuare malu win pekere lobo mere win pekere dero mere win pekere ore ame ogera do burri e pikare kare eto yin kare ti burri te wata ngatoro kare ti burri kore do mi kopi konyi puri lit to banga matek chawa banga beri chawa be dan yi kame o banga ti kere pira nyu piri u yi ho kere koga duong matek pero mi o kiti de o kere no da yi ikono obanga tiye bientu ni chawa ame ili to banga kene yerwi ite chaki yerwi na kitiye ni ping kitu kere kere pati kaya tintoti kitu banga lako chwe u kere tintoti cha kari donyi unu kere nina chiel ame ote koni beru unu rude yini pati kere dana nashia so miya chukuru chunyi kere kopi ni pimi inga toro unyua yera moro ni tubere kero banga tieni lito banga karo kita nga toro no tia teri kere no dano dango banga ye tia guwako ba dango wango banga tui kum dano na tia yeli no etu gino kela yela ubele ka chunye racha mecha tano keri ye ubele ka kwa racha mecha kene npe yengi jomi ame etie kasike so miyo jo banga tia winyo dikoni Macho kuru chunyi kuna bako dala bori. Alo kiri daki hani. Meko mni kaonu utemu ba lemi ti ngol kuoni uko. Kaonu iti tuberi kero bangi koporo adung jote kubiko mipi kopa jo. Mukuta mitie. Ibele ticho banga. Ayira me iti nungi dokti. Ume ichawa ni iti ina nabala banga uwe huko. Iti de ibele kanara me jo lompe miruinyo na hakopi kuni titi yuti pi jo banga. Atino banga. Abako doga buri ni tiyu banga tij. Tiyu banga tij kiri chunyi dushu. Yeno banga me uke rikanonu ngeo tiyen kopu mie kiri rikanonu. Da yika enti kiri piri pira tak tak koro. Kwa nen man? Uti chubanga kiri tiyu kanoro ni. Ajope miru winyo doga, jope waro, jope konyo. Ichawa ya jote eru koko. Jwa kuki ichawa ya. Ichawa ime iti kiri joni. Bere ba lev langa me koni udero yon kera piete. Te iwe picho banga. Mede me lego picho banga. Lim jo banga. Konjo banga. Te ticho banga. O banga me uke rikanono mi oti en kopu mi eke rikanono. Gumba ti komi kiri yiko banga me uyiko piri. Mi chobe ra bea. Ken chawa banga me mi ibero kanono. Eno yiko kacho. Chawa kene biru dako mora mo nyomo te kili. Ite binu tingu pashu no malo. Ite guwako pashu, ite maro pashu, ite timu jomi dushu. Ngatora ike na paro piripe. Dapeo binu neno ni iti iti yu ginoro gal kachayi. Ginu giro kero bero kachayi. Bero kako bini konyipe. Anako bini konyitie. Anno kiri dono bani ni konyitie. Gang piritek boto banga. Pei win kopaju akobo. Temi yidoka goro, temi yichako kwanyo kare me tubere kero banga. Mede me woro banga. Chawa banga beri chawa be, kopa jwa kubuno ginpe kubero banga. Katika noro, ame yinda ingiyo ni ubero peha, ame unu iti iti mapetike kare. Ana kwa yini ka yini yihi. Yenda icha moro kopa jwa kubi kongwanyo gina nuti atiye, katika noro peti ya be, yoro kawa yihi. Eto piri trek. Na kicha ko piti monno kene tiya mito yawe ko pachi giyoko. Nya yela de ti kiri ko pa jo ko bi ko kopa jopea morikomi, kopa jopea timikere ginoro, eto katika na miri yini yihi, amekirde komobanga, yikakenka kanon. Ite mede wore nyim, da ichawa yini titi muginoro, pebino timuginoro teokobie. Kaine ndo peka kubuginori kumgina yini titi mu, pebere dano. Ano beo kopa tena mame nyako bori. Teki titi muginoro kiken, wangajo lohye. Kanga lohye ruwama papan. Achu kumichu yini na ichawa na ching tia rienyi. Kati yikorame yini tikede pipuru. Kakote chwe tobiru kopi. Iberi chomoro. Ami iti yakino megi ninyo iti yakino jiwa papata da mago tobiru warini, tobiru warini. Ikonyo ginyo la papata. Iti ugi na miri iti duj, ichunyi duj. Medeme tiyo. Medeme tiyo. Pienka yini iti tiyo bangayena ye tia ngolikopo, bangayena tia neno, bangayena chuli. Atina bangatia winyo dikuni. Sa moro ina lulo kitika natek. Eto pimi chunyi bale. Ite duwa kuchunyi chien. Ite chako tiyo gina miro peti. Pien gina yini ti tiyo no. O bangayena ngeo tiyen kopo miyo gina no miro tiyo te tunu kitono. Da ichia wa miko di jami nono puro tiyo tunu. Iko banga piri potpa chobe. Iwe huwara nyim. Ijabuli miya chela para vongwencha. Iyi tiyan. Tira boro wia biro. Te kwa nini? Unuda chigi kwa nyukwona oko ilogo. Akwa inipe kwa nyukwoni ilogo. Wekuni ya isha waba. Teme nini? Kiraan mwema ye weku gina me ipuonyo. Bamiro konyo wakiri kopi. Bamiro konya. Bamiro konyo yina me timbi nyukopi. Piti mbal. Me wek ko gino ba puonyi kere. Kopo ba ko wini pe poru piny. Kopo ba ko wini goba peye. Punya me ba puonyi kara chiel kere me wore chuny kere teni atina ba. Punya me ba puonya kere me wore chuny kere teni. Yura mede chuny ye. Yura mede woro ba. Yura mede woro kopo ba. Kadi mi tamini ngol kuonyo konyo de tim gino raraj. Ba ene juhu koi bei kopi. O ba ene juha koi bei kopi. Kono ka ginamiro wanu nge. Iko warwa kire ba. Yen wano ba ati koma. Iko ba apira peru tum. Kisi chawa meka iko ba nge ikoma tum. Ana ya iku ome logo. Iko ba apiri du tunu. Itaget. Iya iku ome logo. Umi atu. Iya dino ba. Iko kamisi bei yerno isya moro nili. Adi neno kwa kiri tao, apoka poka kato, itido nga choka choka tao, itere nombami yri tao. Epi mba. Pe ingol kuwa ni keni. Pe ido nyi dula juda. Ye tisi chunyi kula yela, nyo beru reme kom. Ti reme ba lit, edna kopi joke ni ti yakina pashu, mago ti daka tal. Kire reme lit. Eto di chunyi ka. Di chunyi ka. Yakenu chair ni po chulo. Iki u dogo dwe na dengi angwen. Ame u chair ni peti ngata para tani ni rukumi ni si upire. Ara kupi ni me demi ye koko banga puni te chumi ye. Ela kanu ati ang terboro ya bira. Ino da tigi, a tigi, wanyo kuona o koi lobo. Ino chao kena kopi de yi tigi mengolo kuoni uko keni. Chao kende chigi mengolo kuwa ngatoro. Te imi rema ngatoro anpini. Te timbal mengolo kuwa ni keni. Mude imi ukopulo ichakere lobo kan. Nakipola. Chigi na meromu tija mekeru kuwa kumba. Nama chiel. Enenu chwe. Ena ngolo kopi kumi. En ngeye karkita yuni ngeye kere. Oba ngeye karkita ana ngeye kere dino banga. Mi chunyo banga tunye. Mi kopo banga lwa kuoni. Yeda ikit kopo banga itich. Peka me wumna tia yelo jo banga wilo bukan. Ubele winyu kopo banga. Peo te la kukwawa. Peo te keti tich. Eto ka yini winyu kopo banga. Aite mi yulo kukwoni. Aite wu keti tich. Yini beda pat kere jo. yogira kobo kopa yigi mi rokobo eto kadikono keri yin keda tintoti amo nyuali ukeri nina chiel inu mu yini pat keri kikwa yini tikwa inu mu yini pat keri titche yini titi so mi achokuru chuyi keri kopi nimi ubanga kunyi mate kanu tika nora wido tia wini tamini ubanga wiki ubanga po wiki ni kopi kunyi chakra mali ite chako woto woto nyen ite chako genu roto banga ite chako genu Yesu Kristo ite moko tami mekoni anaworo banga chuyi kere teni ni cha mwana mi joke ni tia paku roto kire doki joke ni tia tiyu ticho banga entu ticha enti ya tiyu cha peti ya rwate kire miro banga yuwe kaka noro ko bero gap mi chunyi no ko banga choki ginur ki kene te mede me lego boto banga ti gina chela no doko peha bo jo banga bol anako ti jo banga wari wa dere lego lego boto banga kili chunyi du shi kendo banga ngeye kar kita yini ngeye kar chiel kere to no ko banga kili chunyi du shi wena tiyo ko eti yankere boro ya boro imberi konya Iguo kuona api maria momlohere. Me andang aguo kumetia deni ame yam jini kovo. Yang pira boro ya boro. Ijabuli miya chela para bongwen. Uko mukopa pire dit. Ni timberi konya. Niro ba kunyu ba kwanya kini kopi. Yemeri ningo. Uo kuona api maria momlohere. Maro banga belohre no mi kuona potie no mi atello kiru. Bu jo banga me no te winya dikoni. Awu ki ku kuna ko bikere kopi. Ba mi no medeteli ba koni ba gwaha ba gwakwa nyingo banga pa puot kiri chin male.
1: Amen.
0: Wa holege. Ba mi ne apui ma te pi kopi ame yini nywa ho kiru dikoni. Mi gumi kum yiddu chamo winyo kopi. Ni kopi kony ngara chila chielo banga. Lana kuora metia luen kiri wa ibe etuo. Ibe ikopogo kiri kiri maga reshiu. Piteko menyingi Yesu. Piteko menyingi ini Yesu. Oba amaki shioro kotenge. Umujo ni kiri rema wodi. Apuwe pi lo kiri wa. Inyi ino banga pap. Obanga wod. Obanga chuin malengu.
1: Amen. Amen.
0: Apuwe we hakuan nama chima. Nato romo kubere kera pi ginore ken amotoro nywa ko kiri kada ngar romo mi ya sapo ria time fine and good not abiro abiro angwen a para beach pierre we a beach pierre bongwe nona anoyo not abiro abiro angwen a chel a beach a rio a beach Abong when not. You wake up and make the lemon each year. 0774-1525-90. Reverend Aloy Wilson of Benin. A poem attack, Tony Bamigum.
1: Amen, a poor to Algiri.
0: A poem.
1: All right. Mano bero Reverend Wilson Aloy, chwalo jiri borekano no, geno ni ini winyo tutwal, menamo neno niyo gudi, nenkere me yubo yore. Menamo amito lego, na machimbere no kwano no, kubere kere Reverend, weki konyo ke lego, akwote bera yot. Pueto Reverend, oba na mi gum tutwal, konyang famila loro. Awo chato wila winyo radio, duogu chen, neno niyo, neno summarizing program, meni natin, imburabaya meni natin, kwa winyo bodvid kogong.
2: Oh, Kimon Duju, a man of young twinkle general member manien, Ipajo pa White Star, Jabon Magic, Competi Tamani Chilo Duju, Jemmy Mogomaolo Okala Bungini, working with Bungini Maratuni, Petuer Donga Waho, Lalo in a Tekan Competi, Piconi Luoko Bungini, Ki Gemini Duju, my Mirni Guben Maleng Picho Bomirni, Waho Dog Wenu Chilo my Bungini Duju Kikamau Kane here, Waho Bungini Duju Mwejaberuku, Malima Lima Chalong with Magic. Chabon Magic, Rima Werbe Parni Lani Chenin Lanyam. Chabon Magic, Aki Pajapa Magic White Star.
3: Uganda, make every day payday with Tano Tano. Play Tano Tano now for your chance to win up to 10 million every 5 minutes. Today could be your lucky day. Buy your tickets now by dialing *278# to play now. Don't miss out. Your next big win could just be a ticket away. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Toba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
4: Stay connected through 92.9 FM and our global online stream at www.radiocommetro.org/radioapa.

Kari beri pacho, igantich, onyo iyo. Wek radio wapach, obet kame no yelo angea. Choko chwin, iyo chwin.

0: machine melia lutini yor adapters dear globes on your bulbs and tina hena me keruka imagine the charge come match up when you and the bell maluka ilia for la choi chapter choa bechi pori kwen wano tiker kiu me wanga me konyi kwa nubuk medoka tiker joa me wangi le wuleri tu poro tuta para para keken iduha wame afreta wano yeji cholo nucho nucho kai tie kwa ite afer kiri jamini dokeri pacho mobile money tie me kwanyo kache kiri chwa luchente manu duchi ya afreta general investment limited mona afreta wan jangi u kenedan tie te mogo sel ilangira pach police station upimere kiri barak kanache nungu wara chwa wara mon kiri mobile money me kwanyo kiri chwa luchente ya time duch mona afreta tuwe nuna pinge chapol kwa iwachim inamba nota bira bora rio abichela rio abung wena ngwen abira bi do hame afreta chungi wadungi kikaniti kwanyo kurwa yoro ten kabisha
1: apo yudugu chini wewe hami Bill Benson summarizing mayo ya kwekakano
2: apo ya mateka winyo radio chao dake hape hami yadawe bunya bunya hami tokanea minge chibot bada bada dushu ni di hima cha chia bishel yo dushu bini ewan chawa ngwen yera no eno pe wane no telekom wajwa ma telotie apenti wa hokano ni karajo mena mete shunge bedo won kami kopte ni ngatoke kena mete shung dogola ti tuolo yini binu ya telo kere ngatoke kena me binu ye te tuchu ni anata shimo solomon don kuir mebele skari wa duong ngatote dopo eka yera wate wata mana mano kopor me kwanyo form abeda pe sodo tieka ni yina me mirinti shuno
1: waro waro kuno
2: waro kwa yuri chak lokal chel kere ngame atuchi eka wate boli kuir akwa yokiti ubinu no kere chinyi memar meweko ye ikunu pashua pien wane yo miyo kuch beda tiye darok wane na yo balo kuch muna chiche kamako beno ate kwa yo mandong ni tu winyo jote kopi kopi kom aksiden kwa ini obame polo yeru shunka chile kere jwa mete dahata alke chingi kumbi weko mbi weko bet gine kene kare menu ngo chao eka jwado kwa go tum kwa yeje pashu mede yu chingi kuna kwa ujwa meti uke yon uti unu kere yu abeer kene neno ngatorgo yon petam kane ngatrote ko ni weke yo ke bolwen en chen chau kane dano to ginora lach amera mo gworo ko tia mirkani i wehe wehe nen ginene to osha do akwa yoni ugwa hre uno ken wa ken wa mo we kuchu ata beda tia poy mate
1: poy tutal a win radio mano tima bora bora wakati ye kan me yungegi i kerun ginore pangol te choyo balo kel radio kam me wanda ubin mono ko patie na chalbo
3: poy a win radio gamu chim chima deka jo chwin worati ra gina me yini go chimi ye inota deka bongwana yo bora ngwe nota bora ngwe ngwe gina me ukti meja wana ta ne uya bi kopia la lach me we yinwe nyao ko gina me nutie na ku bobo abo ma yini twar lock of topic no me wana tero da ke hanwe no hello
4: hello what the
3: fuck yes
4: chapa
3: boy
4: boy la le
3: be
4: na te ko bokete Hello?
1: Oh, yes.
4: Nataka ni mom. Chawa ni, akwa yu kajua kia lobu yu boye. Hello?
3: Yes.
4: Akwa yu kia lobu yu boye. Ni kajua uru yu boye wotu chon. Hello?
3: Yes.
4: Akwa ni ba?
3: Ngwati ya timere boye mejo wotu chon.
4: Ako mom. Hello?
3: Yes.
1: Hello?
4: Salmo.
3: Yes.
4: Tiene.
1: Tia bear poi.
4: Poi va kare ja ti e kan. Adar ja ko va sa poi ni pa chula or pa leer ka re. Ane na da ka pa ti do mi ala ka na tu to. E na kel. Uyu ni dilo ko ko kompo ti chan kere uibie
1: kero ti chagamente
4: ti chagamente somo nani chamo ri ada pe berio inuoni dan ro mo timo palo ro ko mate ta ga ta ga pore ko ko kom korapcho er pemi ti mi ro atela ame o me chung yo ta dero miro leo ko uibie pe te ke lo ripote er kandale Taman wobe taha di to twa anwa te ko bu man ka yini be na tela men wa ko keru be ni ko mi yini ti a jodu cha bo ler sai dur ki ken tanga bo par ni ngato mo ti ke ri chen

0: Poyre to alawin radio, manono kede manono, ikom dakia hameramo, manono piera ngwen uya beach, okaro ikom chawa achiel meo tieno, doa kompanya puwe titual, ajina menu iti mede kede winya pacha FM, achala kobi, kompanya bino abedo kede manono Dr. Machidugo, chaher chawa ni, endo uwat kede na hamanono chawa ame bino tumi, ye, manu pi chawa achiel la loro, doana kompanya pira tekerti yeri yiri bet kanono, pay lock ready ni eka au bino wot kedia manono ka otuno ay chawa iko kome ento weko atima man eka do atajolo doctor tiratir
1: otino ba metu pian wen long kari rim pinga rom kwene meye nyu chao kere gonyere yura papat agamera be bedape ento lar bu yesu kristo mana chang joy second na nono hano hake ken imat beti ni mar mane mata mu jalu kome metik pelwa kuno ba tiu kere nadi o konyu jo apole tayi gu gocha joge papat kai tikere kechkom wenya papat ati kuoni ikuri timara jo komuni chogoti alori kom chogri manu goba manu bu wenya chatan tuwa po amore kom chene beru wenya wenya chi wer yele pacho ringi lar bu yesu kristo kunwe ngwa chatina habut ni maro kai wur bor e changi bele kenyi te do kura bogi ni paro ten jira me beti ni maro tiu kede ti mata yu chora para chelti piru wa boro ame kubu ni bie wunu bor wun jua me wol kede me yichu no ana bi wenyu koru nuong beti ni mara kokoro te tugu e te tugu wede kokoro town council acho kai yae tutu mperi e kato kabusa mea kokoro e te nungu yu obe e te chwai jime tutu mcham atira na hapa jutunga beti ni maro pebe kanyi ku goj kede yela papat mwecha tira bod beti ni maro mewe ku lega lega mu ba te chenga yini neno pingecha pol go chimi na manota bira bi chel not biro not a chel abora bong ena yo kape not a biro bong ena ngwen a chela bi chel biro bong ena bi chel nyo bota tu jiri Mr. Jock Peter ina ma not a biro bor not a chela deka boro a bi cha biro biro
0: poi du chen wagda jol doctor e ka endong biro chaka kaka
2: ma ga ma we ya me ready a baje family na dine ne atamo akeng tabire moro kana ra mare yo me bo ko petie e tije mo kana me peda gere ka cha me ru duro e ni na no vero kara me char be bere pe kere jo e ya mo cha u woro ka bere no go ame nu woro ti u ti te de ya ko yo pin ka go ra ko me kira no anu mi ra ringa ka to kara kel kere me bo ni go cha me dok so mo di ya ko e do ko bi ni ji na wonyi re di yo me na ne re cha wonyo er ko bo ko ni ubero kare chel kere doctor Machidugo utier mene na tini ni en nga tome kutia lungu ni doctor Machidugo ene na du yiti ujibuwa ne doong life chance ako vini pijina mete kare chel kere pego me tuwo moro mori kome kare lacha wenye radio ako vini cha anda kwa no kare chel kere nama chim nyo cha anda loko kudong loka tututa kwa hotuwe ame mundi meni yu life tetishia wenye radio ako vini betkere kare mewinyo ikore kore aja ni aye yendijo adu muti karachel kere tuwe moga megina gudunga yudoko ni ana tikere tuwa romano nga mando ngoni ana tikere tuwa alchas ana tikere tuwa kandida ana tikere tuwa veru kiti kwa epitae tiki ngomo kicha kindo mwe nye utuwa ni nukene ni winyo ana kobu nyingpuo ameruate karachel kere ena du mtikoma winyiredi u akobini kinde zekere kare mecho ya na machima ate kubere keda cha ana aya kare chel kere cha te top nuara cha ya ko mecha prizini bol bol za jo amenungo e giro beru kere kare na loko loko ni chikaka hili wi na machim kitana kwa no kare chel kere e kadu jini cho na machimo ko sevio ko beri chimi kadu jini sevio ko beri chima wunyire diu akubini e mo ayine tem kin gwok na ma chimo ka cha anda ya ka wi yamo kin ne tre me go yi chimo te me ya ne yo pego ni e ka digi ni kwan to wa te wu no go no ko bu ko chu ne e ana nu ere te mo ku sel ka e mi du mo ma yi ni bi no chu ni di po me ko ko la e te mo ku sel no e ka yi ni te go ya chim ka yi ni go chim anu ko be ka ne la gere na en ka na roman ka yi ni la gere na no ka na cha mi be ro gere ka re me tu nu ke ka na ndo mu ate ya ko a wi radio copa pol wato lo kunichen atamo pol to wora go awin radio we go kwaya twech achichek we go levi ni lu ba fa ru ba go wodu ba na chunya leng amen papua ba na wo to na to rjem du shio chwe polo ke lo be na me jama den ke defenden mira ko yo poyo do go poyo yo tiro men ni na tine ni na yine yiko special me ani lo karajel kre lu akia pola papa ta me otu wo ni radio gotieno ni nen chuni apol ti kata chel kede beki me tuwe mono ge oko apap akomo ni kadong ana woro chako tok so man yo pruwa man apap chakara chel kere chake ya chake na ya viki bien pera kena ko matuero ko buki noro ane guate kata chel kede beki joni yo beki kitora no ko buki ni kinora mer joni ro ka uni ro unu kwanya ya ye eto ka jino ba keru ko ma ko ba itoga amio ni pitera jino ru kata chel kere ga mo ana ko bugi na mer wat ka ra jel kre bega jondi ko bunya ba ta boyo choki me di yamo kre cheto ne me di yamo amo nye ko mer ni le ko na kre kwa jamir be tun ba ni no ba me israel ako bun ni nye tu ba te yi ka ji me di yamo yu na me maj ban le ga na kre kwa cha ba ni no ba mbi fo le no be na me jamba nen kre pe ne ye ya ki choni ya me wi yo dok so man cha ki ya cha ki na ya ji ki ye o kre ko ga me yo ba ni ni no ba ba wo kre shu nya le
0: Amen.
2: Amen. Bera wenye radio. Angira maroko bukare dushu. Ni. Kwa hini chako giri moro. Meme yu wata ber. Miri chake lego. Ikwanyo ba. Bien no ba. Mami umon mewe oti kwa mwa wunu wandaro ni. Mira kwa ha. Ikinuru dushu. Awanu uti yu unu. Kare hini lobu wanyoj. Unyue tika di safari. Ni mora mewe ribor ping. Unyue ampe wot kanapor. Legi mi wa yu cha yin lobo no chi mo ba onu bina mata mi mi rebet kere kar ne mi be yan pen do mo ro pe ni wi ni e doctor mai du gendo pat doctor o ken ni ando ka cha ko do so do cha le lego e tien ko pere e ni wi yana ko bino a wi radio ta wa ju cha mo wa nya ko atara te ga e a ko bini bi yina me ti kare chel kere pe ko me tuwe a mo ri ko ma wi radio ana ko pe ki ken ni beki kentere ye tika kopario ana ku jo ana fitingi jo apolo jang jo apolo jeto ko po bango ba da komuni kaina na ndo fiting ini ta cha ko ya wuri kanisha ame yini lege ye kwanti chi moro kitoro ki kena yini nyoni rom kwanyo moti moro ai de mi yo ba mo uda ne tin yin te mi yin tuno kanana te ya ta fiting yini ta chango amaro ko bjoni ya wuri tuwa kwa tango ka ikanisha yini lege ye kati tuwa nguweno ni moro unyueti diyo mi moro unyueti diyo mi moro unyueti chete di moro unyueti giri moro kino kike ya wuri tuwa kwa tango ka ikanisha yini lege ye unwe lege ukwa yina yini miyo baano unwe lege ukwa ni afa apuwe tutual me miyo me changa ibe bang doktor roman Ime, wendo changa tuwa alfi naga. Pego ni ipedu mdugi koma. Dungie ni kweno nani yana mii yoko ba. Medu wako kwa jito jinde konya kare chelpele. Jirana nite kubinyo ba. Changa udano. Adobe kite jini tijie kere jimu ba. Uba adang changa udano. Nibeye dano. Manju nara nite kube unyiledi. Chua me anafiti ngite chang. Uponga teka teka. Adoga nami te kubini. Tika kubari wa anakubi. Ata mii inge yu. We ame e one to raya yene chango ko away radio e kom na machen ami to kubini kajiri ya me biro kanana ti ye kari yiri biro dar mo yam ni biro dar ma apaj ni biro dar me tiri andongo mola tar chukwene yubania lakini ni ngio ni ya e biro bora ame ngio ni tikele pego me tuwe ana wo kwano nyingini timbera wi radio kachake ni yuone kani woni tiki nora racho me jiri palo ko amen mi wo tikero ba amo mi o mod me we o tiko me no balle o ko apot pe ya e tuno menen no ko dokta ma tu gere utam wai wi radio wi ka kanu kere dero apot pe ya me wo nen no ko dokta ma tu gere utam wai Rum join thing, doctor nani unyo DOT apot be ya ebino. Ite cha kulele kwa yo kwa kicha bango ba. Bang yo ajini bala boti kiri yu ginara racha ajini nyu ni tia racha. Nene kwa kicha bango ba. Oba ba anja mo beru matamati kiti. Jin kok mo ajini nyu ni tia racha men miyo yo ba pebera yomi komi. Kaini kok mo ajini nyu ni tia racha men miyo yo ba pebera yomi komi wujin radio. Amita kobi ni ite nguru kwa ye chini ke kobar yo anene ke ko bicha chini uberu te mukisha kire nyuri bal ta nyuri bali aite kwa lokisha bango ba
3: amita ku binu ba di mi kisha de direct engine atabinu freaking yini shel keken aita sha ko kimuni mi ribe ngata me ben ngata na temo kisha banga wuti mi ribe ngata me dang kabali moruti ye nyuri ngo ayiri timaracho biru ngata me wego tuwaru ko yo do to mi tu tuara wuti awunyi radio amita ku binu timber magpreto ko aita ku binu fa chakutin karego adere chuar ngato tia kin la romene nyuru ko bangodo maga di nyere romene pe dino gommo ayi ne kobo ba kitu u return na nu din pote wunyo do doctor mai go nu ini pero ngo u be mo pero ngo ayi nu itiu amita kubi o mi dike de pego metu o candidate sa na ga pretty that chan nu di pego moro ame yi nu eti e kara kelkede yo tu moro ki kena meti du ko mi kanu ame ara mio ka jala por bala candidate amio ka jala por ti rompe de tu ame wone piti a poli ko mi eta na ga jak fitting that chan woro bucho a pola pa pa me cha orang jo dan fitting dar te chan endu yini woro kuno ku fitting yin te chan ako ba wini radio ni pe ngata na timo kisha kanga to rubalo bori umio Kristo Yesu me Nazareth woni mi ukonyeri wulu me timo kisha nyuri uberi munu jo me timo kisha kanga to balo bori ina cheli mi rubi munu kisha ni na cheli ya nazero wa ya zero ame kimuni mi uberi munu ka timo kisha timo kisha mi lalo enya pol timo kisha mi obara mari timo kisha mi odogola uba ya bupiri tikino kike ajini penyi bango ba timo kisha mi obara ndamu leguni cha moro kike ajiri tie ile ne kwayo ba tikini ne to ba mi ruti yi kayi biru ngata ne biru ngata be timo kisha ni redi ako bini jin karto kwayo ba ne afa mo mi timbe re kwayo ta me kwe fita is bi ko ma nyoko uba ke gu yiru ko ba gu ne ni ke nutu ya gu yire te gu nyu le ga jo ame biru jo kirege tira ba e jiri biru ngata ding ba te gulu bi ka ke ku bi ko roma roma dian na me kao ke ku ni le tiena rio ya no beru le te gu yu ko pa be i uni ka ku ni le tiena rio ya mer ya ngwa ndu shu ka ku ni dia ngwe re do ka ngwe ku ire tu ni me en jere jere yo me ke no beru le te gu yu ko ti na beru da na ra ku bi da ro beru ngata me gu yu ko ka ni ni mu ni changa be mo yu yo ta wi le dio ko na ma chen en ante ku ni u peru uno jo me timo kisha bang wore wa mario unyuru ni kom chomi moga rashu awan kiyuno ame wa ke mo ba ke ni kom wa kinara ko bune umi muze mora jen utero wudu ko mula ni komi ko prostate cancer yuri prostate gland daro me ngai yu yam muze ni tengu nyara ke kun wudu fiti mula kunacha muze cha wudu ga me unura otoro atoa dan ke wudu gudu ga me konyere du kupe etu muze ni ubao mi uire ni tikwa uire ire ke wunyu ko potpe potpe tie beru ngata me ngwe chorwe zenyu no laro wankia gino minere do mamano kana na mita pubini museni anta beru karajen kere kare ikare ero wunyu duana baaye na ngata ku tielo karajen kere ni museni dai ko bi ati peni iniando babe uja ngolo kopire kene putputuno kanana ti yewunyu ka ngwara ke kubuti kuri akankara na ke chonde te wuri ka bere pola dak changi ati teni kita kala no aniru kero mena chunya ti chunya ti kope lara wankia na du mena nuja bere de yadi e forrani ti teni tieni kina don karo kene uge adon changi ere no kena na wurna mula go twal kana do te do moti ye eta kwero changi ko uli pa changi dimi muzeni abito kumbe wunyi radio muzeni tebe no kere kare metika ko kon epimo mine cha kisha uko ekupi cha kutin abit abiru kar wate kero mina ne yo ati mo kisha cha kutin de ki ni norga tebe ko mo mina abina no nia wor ju ye cha no ba bero mina metor kere babo muzeni tete mo mina re kisha muzeni te demi yo udino mera wo be kina te de ke logi tone yo biru figariar yo ngarkelo beri yo me muzeri jo ari ote dode yo biga chetu biru gine boro young town kanana ti ye abita kubini mo amo ba de ti yo maura ni radio muzeri u ba de ti gonyo ko mi be fitimen an fitting en karkel kere Tini muzeri ka koni doctor mede me lo ku mo ayini ko mo wati teni kara kita wano uberu kara gelpere bana wano bana na do miu ku kara gemi ko mo Dia kerja udah aku kaya bang bang, tapi tu kerja aku wah. Beda wanu beda putih mukis ya bang, warna wah. Jadi ni enak kerja niu, ubang apa kamu lagi wah. Jadi niu muzik ni, dia cukur cuci atas kopi doktor. Mereka mereka mana kerja jail kiri, jauh kita ini lama kerja jail kiri. Pay me we will, aku bawa radio. Ni manu kiri mano. Abang doktor macam gua, dia ni aku buka. Aje tu kerja jail kiri muni, many life, muni many life. Ukiwe kuyen America California, vituwe meti chronic. Kapo mne chronic disease, kai mpengyo chronic disease, ini chingi hiri tegu njituwe ana binu kwa na nyingi, and chronic disease uwe no. Eka ena na kopi, kini yeni, Dr. Majubogo, ubele nukole me PhD. Dwe nubele nukole me PhD ni, unjo elara meti uni tete, itete erpinka cha meti unyuredi chani. Kangata me uyo wili. Amita kumi. Kini, ngata mu lare lare na titeni ame war of Christu. Yesu menazare. Jaloru watekera lare re. Kikse yeye me tikare kelkere ya lao. Do mwote kubini. Yena me muni ni tia yeko. Ubiru yena me ti powerful. Ubiru yena no tia yeko. Ibe jama wara chamo kwa unu kara kelkere pashu. Mangi lana me takubi. Adungi, kini, udu yiga me ti powerful. Si mwada nai. Amejua pose tam akubi u aporo ra chiche ni aperu karaje kere dano achiel ameonu ti karaje kere pero metu de fui yore poa muzeri te ko yuchim karame dana na switching away u benero dano cha wanga ida ya bero ko muzeri dano cha temi yuna machima bonero mer mo beru muzeri te kubi ko kubere kere doctor ni aperu kere kar me konyo atimi ero ko karningo Jadi no, anggini pemerhati ya, dalam forum ini, doktor ni, ugoni, jenati guru pemerhati ya, kami terkuk bahu ini radio, polkara maru kau berjoni, kau perlu nanti aja iya dunia aku, nuba mami umat lewo di koma, amene na yeti tuer na watu, weo nakata kau kau bawa, mau nuca demi ati teni, muati na nanti aku bumbangloa, aku buku perteni, mereka tu kau kawanu bana. Amita kuba wini radio, ana dako kuba. Abina, muzee nubirugo chifte lunga ture, atawo lapeo fiti ya uubi, kwaada machuli kere lao, kato uuni vya baba, uuba mo uuni kisa Aaron, ubeda boa, atina uuba mo nywale, ya tina nyira kene, jini nina tina chelka obango, mika mora tina chela kene, kita ni tere beru kere. Amita kubi ni, muzee ni, Luatine ni lite, eno miu, kame jagatelo longo, jagatele me tiyu, tuu, pohae, wakamalo, jawur, nakatine kia wa chokdok. Ui, ikarame muze cha, ana ure tuiti atine ni, kekia hao, po, junge ni na jee. Uze ni, tekubi dokta, atitene, yibiru ni fachu, yini kelo lero tura, lero kina kelo lero mero maaj. Imeti, ikarake kere nying me maaj, uduo kupien maaj, uduo kongo, wajo tura, manu mero katina, jela mungu baomia, Ya kira kira, saya untuk arti kira. Saya, enaknya itu mobil rumah, saya buang muka jupi nak, kan? Abi berapa? Demi muzik, demi yang jengah doktor maju buku. Mungkin aku baca cie. Amit aku ini, aku menaja nabi nafsuing. Jauh tujuh yang ni normal, yang ni normal, rio ni normal. Jauh apa tak kaya cimu ko? Tahu tahu ni aku menying, menjadi doktor maju buku. Mungkin aku ini yang penkom maju buku kita jangan kerja kerja. Mano kere mano, akuba wini radio, ana beru kere karme tweeting dana mo jamu poison. Eka poison eno jamu ni, vike ndo pego kwa jami meie, ubele uwala kumana mo kumli ya uwala ni. Amine kubi ni uteru, ulula shuofu nare, ukwabu mulabu, mulabu nukje, tongi tenu mchene fe, eka jwani nukje nukje tange okopashu, atengi ni pashu, mekuro kachawa mewo tungu lobu ki. Yenu kondisho nere peti ya behe, mechere nukje nao, iya otengu kongi bimu. Eta mita kubini uba mochiyo kore lobi na mejama net kira penen, te tikeda, te lonyo iye nana tiyu karachel kede, te blessing, achauda o blessing kia, amita kubini, ata tweeting dano ni, ikara eno tunu borro yomtong kanana tiye, dano ni tebedo kere kare, mecha onko, awi, radio. Mano kere mano, amita kubini, jena ni ulai, kubiru yene tugu, kubi kum poison chemicals, chemicals ni, chumi mo, Kali elijani kuni yini wulika, kuni moga mepengu kuriye, kame huyu ni dano toa, toa me yini wulika, pengu kunaja. Kuna choo, yini nukani, upimu unuoni, kina roman meyye, unuobala uko, Chara wani tu kukunu ni omiyo mwini ni chaji kuyende ya wujireji yu. Amita kubini wantu chapunu chemical to poison. Tia metu rambu urugomu wako. To tia beru nyigi nyigi. Amenu tutunga ipome poison, poison, poison keken. Yona amita kube wujireji yu ni. Kani ni nyo ni tike repego me ginoro kiken me yi. Unyo tike repego me tuwo alsa. Yengina ache kubo ni. Kubi kwa poison ni chabere kere alsa. Alsa gina kenu beru poison yu chemical. Na yini chamu ni beyi ginoro. The kid of war, where Germany to answer to the war, a menum of internal organ, or a menum of Nay, a painting, eternal stomach, Yorokan, Borope, and as you know, one of the Epoch of T. Kucha, a painting of the war of you. A couple when you read your name, Manu Germany, a menu life, just when you get from a mallow. Don't I meet a couple when you read you? Utica Kitty. One effect of a part, and the moon in to me or Doctor Matugo, Janwaye, to help me, the Kobe Communal, a pipe for Rukan, Yakere Division, Arabero Karajan today, Janaman treating Kanaja, Janaka Kopi, Tikarajan Keratin, Medwere to Abishan. After the way you read your name, Kaini Ting, Yanaka Kiko, Kongiria, Mepino, Ettingino could be Kobni, he would have Matema. Wanyo kwa yogi, pia doktor machubogo, po tema tema, awini, radio. Atamo, chawa petia bae, uune ni angunuka ikoma, ami uwinge yu nintuwe me mundi meni olai chechamo. Ami uwinge yu nintuwe, ameni olai chechamo. Anapo bini, dikine chon, tepino kwa bach, pia nana tia bach po rukan chanryo, peri chanryo beach. Chanryo peri chanryo beach. Minara yiko special day, amana tiu kera bajgo rokan. Eka mino kene ni, ana tiu karajen kere te, baro yom town, ati ye chanryo, chan kiko, kere chan dek, bono jomo yom town. Eka jome pa de town, ana ti mino me chan wen. Eka jome a left town, ana ti ye mino me chan vichyen. Ruko me wini radio, kaji ni ngeo ni ti kere pego me tuwo, maro ke kene, ibero darmo yom, ibero darme tukuru, kere ango mubia yale, Kino enen kwa yom choke ni watu yom, kani yoni apa choke ni wata baach. Unua koko ni, iti kere pego metu wa muri, ume kona wini radio, iti mbe, icho nama jima ana vino kwa anda pere mi. Kani yoni iti kere pego metu wea, wani radio,

0: bere golo golo golo da ha kay ye mawra de yoro pe dok i kom ci o to do nyete ngoy na hetang mane ku ci mawra to gi ki pingi pe wor mala kunno cha ka ni ramu ye tek ke li ngok ke li kar ke da chero kom ke vidina pola pola i wi nyure med wol twal so mono du chobere tuwa be ma ha pe yi yo pe ro mo ko bu giddu ete ne ko ko bra ngene ro mo ko pitin do ta mani wa ya be jo chawa dar go chim goy na go go ti ko penyo penyo ro kene me kwa ha tuwa me ti ko ma ha da na pe par ke ni ngo po ye pitini.
1: Okay.
0: Ana poye matek.
1: A poye tutwala. A poye tutwala win radio. Mando beru chawa bea tutwala. Yina nini ti win radio. Yina me ti kide goro me kome. Chao kene ti win rem kome. Kaka noru kena pat kide kome pingye chama uponyo tinini. Doktor miyo wagonya. Ni yini ti agonya dang. Me goyo chime kaite penyo. Awo pere kide kita yini ti winyo kede. Namba chimu ati note de habo ngwena ryo. Habora ngwen note. Haboro angwena ngwena. Nwayo namba ni. Note de habo ngwena ryo. Abora ngwen note, abora ngwen ngwen. Nyodang iramogo yo Airtel, nama note ario note note, abongwen norechel, achel note abiro. Mono pi yin ame eti winyo radio apach, iyo tiyo nome ni natinene. Aga mochime na machel, binoga mochime romo, apare kautuweki Dr. Rech Chawa, me dohi ya penya, me yini penyo. Hello.
2: Apoyo Amelma.
1: Apoyo Tito Alba.
2: Muje Richard Adahberiot.
1: Richard Adahberiot.
2: Amiti yo kompas.
1: Hmm.
2: Aga ba yo tim Richard Adahberiot.
1: Okay.
2: Ile doktor kova mi ta penya kelori ye.
1: Penyi.
2: Doktor penyi doktor antalo mwenye anyado koko.
1: Hmm.
2: Na maru ya pak. Amiri yo kompas.
1: Pierre tek to twa.
2: Ah, Pierre bi ken do no no.
1: Hmm.
2: Anti madame. Ni kwa ni wore mer pi kes ro yin bu pi ka kana yin pe ni tani. O wona kala kwa ni singo.
1: Hmm.
2: Eka. O wona o kwa ni ni. Nega jimwa.
1: Timongo.
2: Na tier. Ayo.
1: Richard.
2: Ando.
1: Kay no ka penyi no ikoni awora kwanyini timonga
2: awora kwanyini mo ahri podrem na chani
1: poti kere rem na hichani
2: na chani
1: okay
2: no ya ragbo enya penyi no kana do dem ye no ara timo ate telonga enya penyi ni kwanyina hatina tina tina
0: amane ken yake ni ngopi pa kwunya baba.
1: Okay, enti akobani daho mere jo kwanya wora mere. Ento pod winya rem na hechani.
2: Winya rem na hechani. Winya rem na hechani.
0: Okay.
2: Ande timo afira bichel.
1: Eka en daho ni timo hadi?
2: Daho no kom ti luba dan.
1: Lubi, eto do pengeo mwahamere.
2: Mwahamere, ya, kiti ya, iti ni wangangyo.
0: Yeah,
1: okay. Okay, koporu pe doktor winyo ko.
2: Aya.
1: Apo ye tutu almuze.
2: Ame mwanyo bo.
1: Medi. Ka penyo kene tiye medi?
2: An nana ha. Ki ina hachani. Ka panyo wo la kache.
1: Haan.
2: Kubo ado kendu.
1: Okay.
0: Mwono pa winyo ba?
1: Muze tiye komani. En nana ha dongo kwanye wora daha mairi cha guhume yor daha ko duj. Pangyo gufume la kurwenyo ko gufuno yi gufuno yi nde ni angda ko
0: ania ko do mi ni nun ko yi mo
1: nuwa mi tun ngo kony
0: okay
1: apoy muzee we hogam ngatu kenedo headline. Hello
3: apoy ba
1: apoy tech tutorial tu lokere nga
3: man boni cheno wingir mo ja
1: boni cheno winyo ja boni worenyim
3: kapenye bo doctor
1: Ade
3: ko nyu alo pe no de. O tu a tebe ti te no. Er kya per do. Pe ne bur do ko inye. Er wan kya na nu. Ni ya ye te ni ti ya. Er pe yo de. Pe ne ka ye na te la ka nyu po no.
1: Da
3: o pe ye ko. Pe nyang ko ni a ye.
1: Okay, doctor, e winyo mom.
0: Pe winyo ko ma beba.
1: Boni ti ko boni e no nyu ale kere pe na do.
0: Oh, pene do.
1: Eka pene ni de chawa ni tu doho ke iye.
0: Hmm.
1: Endo dahi winyu ginoro dog ya binu deng ping.

0: iye piny. Dong tiek penyo ni pera modok bedo nyo en kope pen ni no romo kele peho.
1: Wa ogame.
0: Apoye total. We hogam ng'ato kene? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
2: Hello?
0: Hey, ogamu kwa iti uyamu. Tu lokere nga? Hello?
1: Kwa ngato kene?
0: We hogamu ngato kene? Hello?
3: Na?
0: Winyo ba? Tu lokere nga?
3: Steve
0: ni tigo e chimi kwene? Akuli. Steven lohi tika na network idang petia winyera ba? Okay, Dr. Danani Oluoni Steven Makuli. Tia koboni, en iti kere goro, icha amore tiu tich kere gupu. En ti yunge tiu tichi gupu, eka gupu te erodok tume kome. Mono apenye, apeho mera tika kano eno.
1: Mwahamera tia di.
0: Hello?
3: Yeah.
1: Mwahamera tia di.
0: Steven, ini ti mwahadi ichawani?
3: Ati kere mwahapira ngwen nono.
0: Mwahapira ngwen nono.
1: Eka...
0: Oh, doctor, tia penyini kai ngwesho nyo iti wot inwe yolo ka yolo yor yot okay inwe ngwesho long distance. Hello?
4: Hello?
0: Eh, ati winyo ba tu lokere nga?
4: Moses ngore ya pofi.
0: Moses nga?
4: Moses ngore me apoi.
0: Moses ngolo apoi.
4: Moses.
0: Okay, Moses iti wiyamo. Ramondo penye penye?
4: Apenye ti bo doktor akiti. Doktor haji kira tin. Ame ti kiri mwaka pala dek. Ati inu binu nyo alo. Iti penna do. Awi nga vio kukusyon. Ana tini tuni jawa mwara. Kwa mwopena ni jia wuti wutu wara. Ame jia yiru. Ame kade wari jawa mwara. Nire mwa mwa. Ate beru ayo kiri mwomot. Aya, deling. Kalka ya doktor, kaiki wanyo amandu. Kaburu nina. So, tini, ele several times. Kena polu.
0: Okay, enti ya kubani ya tikira tina mebini nywalo, atini doi chawa ndimu wa hapa aradek. Atini obino nywalo kede penna don. Enti unahichawa ni, atini cha moro winya rem, eni pene no rem, ame no kuwa roko, ame obiru rwayo kede mo. En tia penyo ni woper kere gina eni kobo no eno ngo adong ramo timere.
1: Aya ba lupe agame.
0: Apo ye tutu alwe. Hogam ngato kene. Alo.
5: Hello, manu kia lupe esu alwori.
0: Alwori cheng? Yes.
5: Ha, chikir tahana. Kapting nye jadu. Aki do kare korsi mana ting ubi obindi cheng. Ano la jala. Itu main alwori da eno.
0: Kamping nye si bero lasha lasha. Okay. Apoye doctor dano ni te ko ni en ka pingi shi bero la hala hemo nang no pe hama anga lura eno
1: ngalo gamma
0: okay o gamma dano kere hello
6: hello
0: hello yes
6: I think we did
0: apoye ba
6: mondri
0: mondri ti goy chimi kwene
6: hello
0: awinyo ba mondri ti goy chimi kwene
6: Mano beru sisi me dohlo.
0: Oh, sisi, ti goi chi mi dohlo.
6: Ati kera penye bob doka.
0: Penye?
6: Ati ka che kera duonga, me ti ka che kere pehoma yi. Icha adushi wa ke ti doktien, beru ya wara wara toilet, beru nyongo buo buo. Kere gina wa beru papa dadong, umi o beru ti kwa yot.
0: Okay.
6: So new tawang la doctor around me ye ye.
0: Apoye sisi. Doctor binu binu dahe. Apoye dango ichimi doholo.
6: Apoye mate.
0: Apoye. Hello.
7: Hello.
0: Winyu ba tu looking ah.
7: Mana lam Dickens ke go ichimi luga.
0: Dickens ma luga.
7: Eh.
0: Winyu Dickens.
7: Mo doctor ye na.
0: Doctor tie winyi.
7: Ala ponye ye ye. Apoturi atega ante chan taka chamo ginoro.
0: Kai chamo ginongo atimere.
7: Kai chamo itra pye chako le mako.
0: Chunyi chako le mi.
7: Ko pero zi atega.
0: Okay. Mondang doctor gamo. Hello.
1: Mono miru giho chato wat kubatu.
8: Hello.
0: Chim na Mario Magic, hello.
8: Apoye
0: tek.
8: My love, Dennis, my love.
0: Dennis, penye penye your chawa wa war kona.
8: Penye doctor. Alba na bre winyo piera kere chama ro winyo ye ke langere. Eka te wo te da ta ala te wo kimo. Topi kimo tuwa nungu na ha. Okiru na ha. Yuki iPhone nungu. Kita topi muna ha ara si ara serang unuo ano kinta haram na unuo albero. Meka dumu tuwo ter ka yama yama chogo tuwo buni choto mare ma chogo piere. Tusi asi yama si ulle mare kasi ter gisi si umurde kasi ke kanoro. Ke kanoro di no ano tuwo kimo ara si ara tapo kimo mangrang si ano kudi no ano yamo dupo rito no ano. Eka ko bille rera me ya ya dam petu al to ko me ti ko me ko ver to ni rera no pe ho si yer en mi er ta wa mi yer me ta lo ger tiene bien ta lo bien la gi no ko ri yer and pa nya ka no lo hari te
0: pero
8: anda bi no ti ti a ru be yer wa ta o ti ri ti a ga po mu o
0: okay
8: bi na re ko be ro ti ti ma ti ana dai wa ti ana nga nda ya po do mu no ita ra long ka long ko ri ta ho ja ni bien.
0: Okay, apoye total. Dennis, mono doctor dangagamo. Dano magiki, hello.
9: Hello.
0: Hello.
9: Okay, Miriam Ma Wila.
0: Miriam Ma Wila. Miriam, iko biti goishimi kwena Wila.
9: Hello.
0: Hello. Network ipetia bedo, we hogam ngato kene dong. Hello?
10: Hello?
0: Atia winyu ba?
10: Apoya.
0: Apoya tek tutual.
10: Not Agnes.
0: Agnes, ti goishimi kwene?
10: Ti goishimi ngayi.
0: Kamara
10: no mchundi, we are rem liyala liyala pedang niya. Meti doktor kokonya ye.
0: Okay.
1: Kokonya?
0: Nye maru winyo chwindi wye rem liela liela miti konye ye.
1: Mm.
0: Ok, manu dodo kele weye giki me chim me oromo gamo pe yihani. Chawa watu waruko weho mi doktor chawa me dohe ya penya ngara chala chiela mobedo kere kare me penyo. Doktor joli doko yeah. Iwi yami duok chen wehe gama penyo.
1: Ana po yema tek.
0: Apo yetu.
1: Manna tamni chawa ru wara pola wodi speed dongba.
0: Marathon.
1: Jo ame po nu cha me ge gire ko yim gire ko ko yim e pino wa ru ga mana ha cha bi.
0: Ani en no dongi me de kede me yo namba.
1: E ana me gi namba ka cha da ya.
0: Okay.
1: O cha ko ke Richard Mengo moko ni. E di kere ma da me re nyore che ge me ngo. O bi no kwa ye wora me ro ko. E na ha cha ni po rem cha be da be da.
0: Mm.
1: Don't care penny, a cow, why you want to put a minimum there. Caponia Wookie Charia Ponya, could you get a man ramble pin ye wow? Torbe a pehati ye worry. Torbe a pehati can knock and knock at the barrel with your cock tubes. Torbe the ovary. When you torbe a pehameti chili, when you would have quit torbe the peham of your latch. And look at a dope a co, peham a baby you grew a moon or a town like a program and a puny chin dog. Eto mi aka le koko be nanu noko kera mo ko yino so onu atamani ke woro kwa yo mi ro mara ya yi wora mi ro bete ka do pe api wora pinu do ere wora do do ko yo ko do mi rem le gi ho ko ere ke dero ki pun rem ti amede juro ni kan rem ti ye po be wora no pe hori ka na pat chu ka pe onu ti pe haro ti ro yo do de ti ye wora jo ti ka na ke dan Ere me wore no kwa ile do tumo ko eto no kana chia mi ko ko kwa ile ko nu kwa na me pe ho do ye. Ama ta re Richard bi no cha re kelo chi gwa bi mbe de che ka pe mo ko kwa do ko kana pe ho ti ye. Ke no ko ni ko me chi ara ti me ti do ki cha ka ra mo kwa gi wore me da chi ki ko me cha ko be ti ko. Ah mo gi no wa lu ka ra ka ni erectile dysfunction. No ko me cha pe ti ki le mi ti ki ra ba. Pe yari chunga bayar kira miyo bengkira taya kira ya petuwa sustaining erection nyoni kaya gili erection pe bedo me bedo pi chaa miro bengkira mono mira ngia ngia teni moku kwena pe hati ya yeye pia ni mwa hada kwa contributing level se almost the tiko mwena kwa contributing donka unu kwena pe hati ya yeye miyo jine magiti ya mwato rome ye mediko nye matare nrija binu uchari kwa tunaborwa montana bayi Kile kile kesi watu andenga pala pala. Eka boni mekwe ni kwenye tepo yuko ndio yaye. Ukoni nyuma la tin. Tin nyuma la menu ti pena don chukua. Eka karma pena nuti da hoko iye zuri nyoka. Eka mado gini tu pelu ni tayari da kiping.
0: Ah boni tia kubo boni nuti kubo ni ena yeo binu nyuma la me. Pene nu
1: oh, tie. Enbo. Ani na tin.
0: Atin nang tie eno kene ya penyu kene.
1: Okay. Aya, mege nu da rawa karo pere endang rawa. Tie ni. Gine tia dunyo kere shia mitangi ya peti connected. Amar pere peti connected kiri gima chel cheni. Mere kunyale ke cheni. Umumona tobe do pehan nye nyen mekara ni doko dunya dunya. Unyu da tobe na chel cheni ato do. Nuri po doka bae nyo kaloro kiyo yabra ki langero kere peri jingyo. Amplicolani ya gwa nyini a defect nyoni kana nuburo ti pingi nyoti peni polo opi amplicolani ya nuburo ti peni ame buru ni hukwara chige kwa kara nyoti yich chia dunga nyoli chini do donyu peka no tibi do deng kaya diyo ya zidok so nukara kaya buru po chige la bayra meni umira ongi so anbinu ngucha ato bino tibi neno kwa nuni tiye ato nani kile kwa nyoye eka Steven ukawani yen kati tiu tichora tap enutu walgora mara duunga peme tuhutuhu man na mitakwera pola pola pia nete ya mpenyo nyoni kati ingweche ulo kwa yu yore wakota ingweche bor mo
0: nika ingweche bor da inwe ol
1: kaya ingweche bor ati winye yetu pola wakja tika litahame tao wanga pol peda yu ingweche kumi yuha ti inwe wala dede yuti mitibela bela ping Ere kete eno igwe mwacha boro karaka eto obiru peha moro kete nyo sam illness za meno maha sisi mo kena me miro kweli. Nupo obiru de riol peha meno maha tao karaka ele. Tao karaka ele utifli. So ata mreye nyo chaka wati bila vina. Pia miro kweli tao, miro ngei wuhu, miro ngei angaluro, miro ngei manji, tini ngo. Kili ada sisi miko tini ngo. Pia ni kao beo kito biu mungu peha mele. Eta Moses ukoni eti kera tine mwa hapara de kamera rokti kiri gina we noti boni chini kumboni chini. Gina lungani penda don. Mwenye wala kera tine yad megini ukoni chia wakani moho kwa me miroko urwa urwa ya mwati dok. Anu ngani Moses yura bear metu tini peha ya tini nopobe urwa yo. Pini kare urwa ya dok nupe tiko peha me nubur chia me enchi nite dunia chani nupur dom kunu. Titi me na me obeda bera beri yiko, yangote yiko, kwa hodi chiko buri chako. Adung, chine chero picha kudonyo biru moho kano. Man, denye oke na mati niti kere tiye ni, cha oke ni tuwaru biru nyu, ginu tuwaru biru ti moho, ti moho, me ti duwa loko, wale chako topu chino ko. Kao chako topu chine, emergency meri beri nga li liyata me, kare tere da hai tere tere doko, miyala miyala piye no, kape tere da hai tere wala tere doko. So, nuwata mani, pe ri kere kare tuwaru kere loko, Montana beti ni nime yango kwenye kesi zudu jawa yango po lado peme tu utu. Karoti ino meduwe reda waro yango kitekiri unu ni tikira mbliko lani ya. Nini penadone. Pia nika jini we hati ni belikere. Chiao kere kadu walete chako topo chine. Kare mito karate mito do miro yango. So dung po reme yiko kochon. Ame ya tinipu ngo. Ti gupi kome cha ame ngo. Gini tia binu ngu gupu di kome. So atamani iwe uwe. Mono pijua tikira mbliko lani ya nyunit penadone. Inung chari kele da hata alwari bina nana nana keme konyuu ya. Aika okero me
0: aluoro cheng. Aluoro cheng.
1: Aluoro cheng. Okoni la tau bila duunga te hata hata ke pingich. Ata mani man kum munu tebele kum jodu peda jine ken. Dana te ki pingich sistemi kumi chaho miuri mu worry speed. Dore ma worry speed deme yo ke yo laja very speed. Pien mono beru kita koma responding to cold weather. Dore ma worry speed deme yo generating liro deme yo jin kubera community ya metia coping up with ngi jame tia chere. So in the process, jini po enu ngi light we had wrong. Tebele kom jo dupe jine ke ken. Ena me duero beru balkada kungu tia me karani na mo nyoi war beru mi jilaha laha nyo kare nyo. Ena me duero kom nungu chate bini boro. Eta kakti kitu karakena marabe de namo lwa. Body response to ngisho. Memo nupo bedo tuwa. Eta kaini mene nitia wari jila take pwede ato watu nubara nena. Eka ngatoro luo ni Monri. Monri mom?
0: Monri joti ukeri chima era eto ngatoko wa chima luo ni Sisi.
1: Oh Sisi bo?
0: Medo holo.
1: Ok, eno kwenye ti kere chwara me ilo hati kere pinyi ngini pehati jie. Dami yubiru wata wale toile. Kari witi ya chiem tori ya chiem tia angwasha wahi toile. Mama nena. Kira kuri nyo amere lahani ka yamu yamu
0: ni beru buo
1: so mono beru peha me uka komuni ya me ni mungu ya nuri kelo kela kuri mune na pendo kira me konye ya kuro beru peha me chin po la wak enda kuro beru peha kena pien pena peha me chime kena miyo daro beru ure toilet kuro beru peha kena don kuro beru kie dan so wano bi kwa rema kwa giduch eka Dickens ukomuni chuye cha hole mo kwa inge chim. Pangi yomu wa hamere kila tikele. Kili kuri chima ngwa mekecha miyo chunye cha hole mani mwondu nyero nge. Kanyo dek duj, yanyo deha chale. Eka jiyo mekelo lima chunye. Nungu karakele peho ti yene yu chima eno. Tuwero bini chake malo kumbe yu chini yopu kano luna boy. Nyo tu bini na hakana me china tina me chima kare ya teke peho ti ye. Jini uwe nungu lima chunye beru ti ye. Karakele nyo tikele alsas, alsas atuwa lima yu lima chunye beru ti ye dan. So atamre nu chat bina biro nello eka Dennis okoyi kire chege tia me nur le me pingiye pe pingiye piere kire langere tu chem ke tu cham da ko le biro ter kan jori moko le kire pe hama guru ngel no a po ko ba man no so man pe hama guru ngel atamre ka ba ye be le program ba ke na be poni ye nim etu kara man no tieni pe ho kati yu guru ngel pobele gina yot treatment na reti ya mao miyo dan treatment na reti ya pola pola mao toro meyo eno kere ti ubele yen no game miro tikele eno kere ti jame miro support yung gurunge teko gurunge tia gora teha teha kere miro mi advice kita miri ngwa miri kita miri chung kere kere ti chung kere na dang toro kele pahali yung gurunge kere kere tingu jame na kita miro tiyong kere jame ti advice pola pola miro mi so atamri en binu ngucha te bina bino te bina nungo ati ya kilogu peh yuguru ngele ni yena ngoro miye kire advisor ngoro moto miye dang Eka ma giki obedo ngata mo luwore ng Agnes ko ne tikira baro cha ma chungi chungi wiye ko kome
0: ni bedo rema rema lili yala liela
1: cha po bedo duonga penyo pien si jama pola pola ngayon penye ye wano ngayon abaro ti kone pola pola ti yana waluwa ni migraine yoni migraine headache mongo ti waluwa ni cluster headache mongo ti uluwa kari kuminyinga po pola pola ti karakona bichera ko eto mongo ti yame lobo infection mongo ti yame mongo ti pressure akelo Morang berjiro illness taki jike tuwo keno kena kelo. So atamani en nuong cha nuwa te bino wano bi kubedo kono penya penya kita mo chahre kere kere chahre ka kwenye tero karom kwenye. Ngwa me miyo cha wakene ruwenyo kere ngwa wakene me pe miyo ruwenyo. Nyo miyo bida doka raj. Arne ni jiro ngwa matrono miye. Angi ili bida wakene teko neno.
0: Okay.
1: So atamani ke kan mana do kere waya gike mengwa wakitiwo penya jo penyo. Ata mani wa mwermi jona wa mechi mako wana maloho kegini uluwani Dr. Ray Christopher. Yae Montana Bay Medical Center metia angweta ngwet ametilira. Na mechi mti not abiro, abiro, achiel, aboro, abongwe not, abich, not aboro. Kwa hala akubi lemono. 0771 890 508. Abiwa kuchimbe tuwa na hacha abi dana tuwa kwa hiyo hana bibe redu megamwa apoye mateke
0: apoye tutual doktor apoye danglo karachel kede luak melao karachel kede jodusha menute winyua mwona meo winyua radio kede jati online changwena binu awin radio Dr. Christopher Rech pot binu dog bedi yekan iyuba chel lime yotcom apoyo tutuali na mewinyo wadang. Kanoroke kena nini ti winyo redi ya nyua mepuditi mede mewinyo redi ya ye. Ya yom tutuali komi, achwala da mot oloba kino tutuali bori. Nye obedo sara chie achak. Amir niya mot tutuali okorotayo duch me o wang PCU assembly. Wang PCU assembly nuti ye wang, church, wang PCU church. Mono main mono assembly wa headquarter wae nunuti wang, isenta wang kano. Eka otike de branch church mea ngej PCU, ame Pastor Vincent Ogwale na telo. Tida ankede atar PCU, mono no Pastor Sam kede Mami Doris. Achwala moto to albori, yineme kwao chunyi kanisha mo wang PCU. Kede dae PCU do ngaloro. Moto dang aduonga akwad Paula Chak. Kada chiel kede okwaridushu meo wang assembly. Reverend Jimmy Aris Odon, kada chiel kede Mami Pasca, kada chiel kede Matt Deacon Mary, medo kada chiel kede Muse William Adea, mwona fanda mwwe, no. Apo yu winyu radio, jo ducha dung te winyu radio, ameparo mwlu ngu nye chiel a chiel, Bosco, General Bosco Park, kope general edang loti yeba, ento, yini beru general mekanisha ye. Achwala moto twal boru un kede daho ni Sara, kede dongo tino dushi pasho kano. Na hotino na da achwala modbod gi. Apo ya tech win radio, mano kelewe ya giki me yoba nen wanoti kede pikop me yotcom kede Dr. Christopher Rech. Yina menen politi kede penyo, eno miyo namba chimel doko kan. Yini go akare dong na hacha biche wore enena kobucha. Puri romo leyo karachel kede. Nyoka penyi po gama bet, po day romo goyo chimbo Dr. Christopher Rech. Eka ente nyanga bera. Po ya tek tutuala win radio. Konkire nuhunu. Imede kere winyo yuba pola papat. Hame nupo tiye kanen.
11: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both